Anyayam e puwen e biyam ta tawa na na nyanya ka e puwen e biyam ta tawa na na nyanya ye amu ayu nyanya ye.